0: Akatambi kama bihi kabali chetu tukaba kukayumwa lori ya munabwire nerevala tere shongulu omochiire chikuicha chenu. Chitunga che bireke ni chitunga che chipolitike chikakora romocho wacheno che Congo Demokratike abandu bachenengera moncho omo bero byo tureko bamatulongo ko bandu hakuhima anatanu baberengero mu chitunga chi ebyo si bikakora komo byaswa ebya chenzasa
1: ishungulu
0: mu muyi wa butrembo hakande bya hakachengulu wacheleta leta ebisenge bikandi abiko waticha abahimbani busana nerilibya obukoni obwe ebola nga buka huluka bote omatsiono mu bakakumayira yawo bakatulo batrino ebyo si bibero busana niliwe ticha nerika kirya bikalani okomyatsi yayo
1: ishungulu
0: abanyareji dezo bamatulo batrebo banamuha abantu bamagetsi olubanza lokalire rerebya ari bari abarekola naho tseba kabarekera abahimbani ambono kumbe baturere ekenene babakaye banamureta akake akoba masunga okobesengebe kuwabo
1: ishungulu
0: ekikuikye ekyo ishungulu sikabaserasesene okobure mutu ayendeke